0: legeti pia lopokati use so amulegeti tiribira na paletin zara na be Afrika akoli na awali kwe aikigi oko na legeti pasasu
1: pia losa bagigi na legeti ndokusa la WHH na mumma boko oti dasa nuku nginja tu dunia mubimbanga na ngorojwa ti be Afrika ti mulegi na zokuwe chubara aleti kobe akumbanga na mumma boko oti batango ayama
0: pia loso akanga legi matamata na sango ti ngangu na tereti azu nga na gbungo zu na ngangu ilingi tifa akpaleti ii na wandengoni
1: irindo singi na zoro 4043 nando ti réseau Move télécène nga na Orange ibumbi ako ti tinba mungo maboko pikango patara nga na siri na ti vakatiani
0: puka ti use ifa yaka mingi ibata azo nzoni iduti ndo oko
2: Radio Ndikiluka aeki awa gosinga bale osio na ndoni na yatakita kodro ti beafrika
3: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vincial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alinda O, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, Pedon Fugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
16: Mala limi ya zoda fonde ki luka ki mwanga tsa sango na ngati kodron na ligoti Marcia Steph Betty Singa.
17: Ibarala Ursula Merveille Mivala Ibara Zukoeli Chasangoni. La Sodunia Mubimba Sepila Kota Langotika Angoligi na Sango Kusala Chamulingi, Atatisuna Bi Afrika Anziekeda, Amuling Yangala Kotikaina Nembisu. Kenina Dusua Bakeneti, Busembilena Damati, Corps Pinal Special, Atatisusi, Atazama Boko Nanduti François Bozizi Pepe Susi, Abi Kenina Lutilo Nalini, Kapati Dingomanganeke Bandiki na Langu Balako, Omenetin Fondosa Ekega. Sango Songa Gidima, Chamulingi Kordo Sua Kirangu, Nambigi Tibua. Tenetile kichibua buzumzo wa bubamingi Amule kisiala saa kusala atide ngubuzi kanzo ni pepe Samuja wangu ndemboti gere kanguchungu Ati dunia mubimba kando ti Mexique Soa ki ako na kukucha kando sa le gere kanguchungu su Lakina biri tonga suna zingwa anga chande mwuni Afrika du Sud ngu use na para
16: sango nando ti kota lango sula swa muni ti tena kena tenji kusala swa muna mulingi
17: nila kena kota ti bi afrika yursila tati susi anzi aike dati tene abata ngangu wala nene ti akita mulingi tonga su mingi la somo ke bana ngacha le kitina akai si abata na si wachala akimbeni susi azo ke dimani mingi sango ti alexia felix ngachi
18: ndati bi afrika akimbiani mungo amulingi ti tene aka kita kita ye wala sango kusala susi aningi ti nokpo seni chala anga na mainko chala anda kaki Yesu si ibani akisani pepe na nguwe ichi ungo terecha mulingisu bacha mulingisu siya kina kwechingu balako na miyombesi kiba na cha gara na nduchi ya lege na cha vaka sala kisa anse nizena ya commerce Ela kinangu balako na ako itachio chuali Vivian akinangu balako na omene akia yirisu ile imunala lakwe ala ketambula nandochi kilometro ukuna gere tiga tika banan ngana kokombo chitenala gunani na mamacha la sua batala
19: ilunda zekai liyo kokombo chimi sengso aunjo liyo pule chimbandu nanda kete imu na yanga daka kete busaka jusika kivu na komunite gawe kivu aika gere to ina si onze kwa igualunjan lomulo bufu Waita ya kalu, lutako bete, vabonga techi ya puwa.
18: Na popocha mwenye su, anza ratika ngo ita la kindende, tonga na amasika wali su akimu maboko, na mamacha la su siya batala si, solo huko wae, evan su akinangu balako na usi ake kabro sa donchi tene, lole kretere chulo ndal chifini nguchi mandango beti su si ake ga.
19: Paske amami ndia kangwela, ya amiti wali, temike mbata indene teko azimu vabongwa, ambe kana, nandimbawa, mingaki ya inja.
20: Esther
18: akina nguba lako na uku lo na class 5e na lycée Miskin si tu no lo batene na lege chika ngo popoto si lingi chuma maboko na mama chilo
20: sawa le angu gozo na kako na siko popoto mama na sana kila mpungulu ikmikanu mlo na pungulu mashe bo jusqu'à esta na mbago apo na mama bina ena itena ye bina bina tumba ya mipena ekombi
18: mama tena chingusu akingangu alingi ikembi yaku sango kusala chia mulenge na koto chibe Afrika ambiba chembela afaso si alingi chite na bikota zingir na ndocha zo tonga na si ala sarni na lege chisu angbambo uta bali mpambra na uta afatene tonga na zusu si amukite mulenge chite ne asara kusala swa kingangu wa ondo chilo alingi chiza maboko na ndo chilo chikanga lo nangu wako chisi nangu oku ngati futa amon sosi ungoni asara kutu oku
16: Mbana mbagi ya soka wagongo kukua kipika pata angu na hibile tonsu Nando chiligi wa salingu chite ne abano nzuna Nando chaketa mwenge tenso angbala kukpali na yachi njachi
17: Kapati chimengo teraswa ki unzande lasu Imatene mingi nandoni na singati metro Johnny Yerima Soa ki avukanga luki expert tonga suna singati Sefurien Ludovic Malikacha
21: Mbanga tenso akutazu na peti singa nando chimlenge Tadiso ake mlenge lo de chipingba pepe bungo lichilo na isolo salaso inga pe ake lege ni sosi lo buli sango ni na mbana pe amina pe si la zolo sani accidentellement mais comme lo ke mlenge apita traite lo to la kota zo pe tona gana mlenge na mbanga akodena ke dandene de atondani na mducha polisi wala gendarme atondani ka deja ala ki nambeni ndiyaso apsoat ya te principe fondamental tosi adwa di peni adwa di traite kete mlenge tona kota zo pe Agunan biasi na duvoti mbanga, fango mbanga na duvoti mlenge ake tonga nanye. Lege na ke mde na tia kutazo. Ba yeso siye na ndapreso ipike kereke kwa ekira ndoni. Titene e boto lecha afombate avokana ndoni titene ala inga nimbrimbri. Tawa si na lechi mbanga si ake tenti mlenge ala lingbi tene ala buku kuti mlenge ni efikasemo.
16: Fani mamba chiti mingote ando teneti bosombili suwa baki na biko utaswa wona dawati duka de mungu wangati CPS na bongi.
17: Ake tene suwa biya kuta tene teneti crime contre l'humanité. Nando tingbini biyati kondo tibi Afrika ya François Bouzizingana la soa kendo wona tera chilu. Natika pati chiti mingote reswa baki nbini biri tonga soa la soa tingbini tere afa ateneti ala nabi becha la ndindi ata jisusia de zama mboko. Nando tingbini biyati kondo su pepe ku penal spisala fatilu su ala kizianga tika pati de mungu wangani na langu balako na nono omeneti njati fondo susi aikega ima na nduzi tenesu jirwe bodagaye chef ti unité ti vongwa sango na mbege ti ndokwa ti CPS na singati Chris Jordan Badingbe
22: mbege ti danga ti kota danga ti kota ti biafrika soa ki cour penal spécial mprimbri première section la sieze so kusala ti lo yeke ti dengo mbanga lo war na ndembe so na gbe ti lo apakara tongana na Eugène Baringa ekwese pakara tongana na Vianney Semdjiro pakara tongana na Firmin Junior Danboy so ala yeke na ti kapa ti dengo mbanga so le so a de azama buku na ndö ti lo na ndembe so pepe ayeke pakara François Bouzezé yango vunda si ahunda titene tongana na lo ma sango so si ayeke na mbege ti ngbanga ti cour pénal spécial ayeke nzoni loga loga titene adingbanga na ndö ti lo na ndö ti atënë ti akota akpale so aba atene lo yeke na lini aba atene lo laa nveni si lo mu lege si akota akpale so aba gigi na lango ti laso ade loga pepe hinga pe wala na ti alango so ayeke ga so kozo ni si ye si na lango balako na omene ti nze ti juin so hinga pe fade lo lingbi ti ga me tongana loga pepe fade ayeke dengbanga na li ti lo na lege ti kapa ti dengo ngbanga so zo na yeke da pepe me amu atënë ti anda ti akota akpale so ayeke na li ti lo aga na devant ti ngbanga si awagbongo koko ayeke duti ande na peko ti lo titene atara ti pasula ya titene so na awangbanga na lege ti sarango kusala nzoni ti ngbanga
17: e dabe ti ala atënë ti bosembeli aba mbrimbri ngbi na gbia ti kodro ti biafrika François Bouzizi nga na tere ti lo Eugène Baringa ekwese Vianney Semdjiro nga na Firmin Junior Danboy ala kuâ abi tënë ti ye ti ngangu so ala sara na kodro ti biafrika na gba ta ti bongi boire bosembeli na nde ti folo ndiki ngu sekuse na ndöni kumba ya ti si na nze ti mbangu ngu sekuse na ndöni balako na ndöni ota
16: le ndege chibwa buzum so yongbangwa ko andoni balako noku akiganga nguna ne bisumingi tentizuli kina buba
17: legi na buba mulege sia mulenge chikodo so akika kisara kusala tidingo buzinzuni pepe alonda nakutazu kodo tisara iyo tikire tenena pale so sango tikonstant do lo babu
0: aponso akandu chilege chibuzum bwara abuba mingi asara si ongona ndu chilege nika aikina pale alege ninga ko abuba asara si akikanga lege na awa kwengona kutukutungana kuru titera ona ndu chilege ni pese mbawi oko tala swaka kpena kuru na ndu chilege ni so iwarula ndu chilege ni lufa pono chilo
1: lege ti ganga na yesu abuba mingi pare ti gozo ka lege abuba mingi wingu na ndu chilege mwinga ti wapa koi
2: bi unda na gouvernement ti tena amuma boko na ina ndu chilege ti bozum to na ti so lege na abuba mingi akuma sena buka na geti ni gona na bozum lege na abuba mingi mi unda gouvernement ti amuma boko na ina lege ni
0: akutukutu swaka yo azo swaka ona na mbege ka ala pelege ni ko mbati so lege ni abuba mingi aiki a taxi moto si aiki sara efforti mukunga ti gona na mbege ka ti mbongule ti amere kodo so aiki na mbege ni ka men na ti atambula so aiki ngangu mingi romarike koronga e wakpengo na kuruse waralo longa lo dekongo iyo
1: mbi tutu na gouvernement pardon mbi buk gertala mingi ti leke so mbi itina leke gi leke na mbi akumase na kunde ti gongo na ni jusqu'à si na bozum pare ponko ya leke gi na sima sima
0: kristo mbi makete kota zo sake banu na ndo ti kpengo na kutukutu wala kuru na ndo ti lege lo unda azu susa kemulege ni kati nala kanga betala nala sara ange chilo lo falo tene anga nguwa kada so angbari sara si tene akanga legi na akpaleso
23: te aleke tene ti kpaleso akia ita ti eti travaux public apu sunduru na prefe si tene ala ba lege si minisika pe ti edela tala ba lege edela pe ala sumbe ti minisere ti travaux public so na ya ti minisere so meni direction ek dato ti gestion ti api se rula leke da si loke namena iti kusala ala kuti muni ti tene aga ede si lege ni azi aleke baraka ni si a oto alibi ti tamula tunjoni
0: lege ti bwar bozum agoe na lege ti bubango ni mingi asara singere ti akungba so akana mbege ka auna nduzu mingi akimini so asara singere ti akobe aganga ngu na le ti gara lege ti bozum bwar aleke rina ngu sakusa nduni balako na uku so saka govormari kodo ti be afrika si aleke ni yako ti ndembe so amleki kodo abatala batale kwani agulani iyo mingi na asara si lege ni abubanga iyo Constant Dolo Babu Bwar Radio Ndeke Luka
16: andaka fadisu zonu propagando uti yala swa ke mulegiti mbai kibosungu
17: ni la teneti so kojo bene bia Felix Molo wangbe ni bene pire se lozianga ti le kerangole ki so bwa mingi ya ke mini pia lo so sindo kwa sanu ngi za ti Afrika wala bada mu ko foroni na ngo tingi za sa ngunga ngo bala kona no osio tingi za ke tamla na kodo ti be Afrika ivon babit e remo akona ti bumbi so ke le kerale ki so ko pia fax RCA ki retene na ndole na singati wa ko singati na beka tu mesi forcial grevico
24: Ogeni la uniko ala jirini ko ayke je balusa na osho so a tene 24 mois et puis tenga bete ngu se tonga so ngona ti jiriki ko jeni so tene ti lege a bazu ko e lege a keisha ke nzuni mingi lege a tumulege na amule ngi ko tatambula nzuni ya ti tene ala ko kago so tala ala ka fondo tala te fri bana ba ki ti lobe ya to interes ko je so a ki tene amu nzuni lege wala ala kere nzuni lege endre na onrobe ala kere atun so si a fa si a za ki sara ati la mingi na ala ki ti lobai wala mbai kige mulege na amule ngi kodro ko ti tambula nzuni ti tambula mbiri mbiri wa ti tene atambula na ti siriri ti tene ala ndo na mbai ki ti gona busungu wala ti gona bangi ala tambula na mbiri lege so a kinzuni ti evite accident parce que ton alega buba ala ba accident ko ndonya metana lege lege pendere a ti kan alegi na apali ti accident ton interesi pour yesu a ti tene a nzuni lege na amule ngi ti di Afrika complet mais particulièrement amengi ti lobai na lege so a komosi na mbai ki busungu tene ansalasi ala tambula yamba
17: ida betala ngale ga koko jo bene bia Felix Molo azianga chamina ndo kwa nambeki kaso si pialo ekping mala le kerni na ku dosi ko do akia do moyo ando ko sa lingi tiza akuma na yani ando sa lingi tene aza gozo na lasi asa anjulinga na adama na ngombichi
16: sango cha wangu na ndoti ndembo chi maboko watango ndembo chi maboko chibe Afrika Mikaela Magba susi loki lo lani mingi na mbari ti Turki lo fabi bechi lo na ndoti ingia ti ndaraso
17: sulu kina kapati ungo terana kbata ti bongi lo mbala kwetu tukapupu na kate chilo na pupu cha mbati lo soa kege lo kina singa ti teunes te punika
25: au niveau ti anbal ti centre Afrique et puis na a kote extérieur au niveau ti centre Afrique est très bas to pour le moment yegi lege ti reconstruit ti essaye ti tene i edaketa masika soa kega ti tene i formal la ti tene

0: ngurubia zikotochi inga nambage andu kwa sarushi so rabandu nandoti tente tamlongo tazo nandoti lege amunga na maboko teneti kusaratara ne kusaratara pepe teneti tongana akinala si ala limiti fa na ngurubia hai strategi wala ngobo wa siyalimbizana sese ditene akiri na ungoti andauso na peko
1: ala lingbi ti matanga ti pika nga upata rasuni ya chikuta sangu ti la suna mujingo cha sangu so
2: asre lako na tereti anda ususi ikitenteni mbini ndauni ya kirasi biri isi ya kilanduti magwara wala ponti katamborso ya kilometro balu senoku na mbata ti rafe inandusi liki ti dembi aso kena tumbo mu
1: asangu su ifa atene azo use awara kwasi azo utawara haka akite tonsu na tereti ala kutukutuni lwe kisa katambula na popo ti bata ti bonga sunga na obo akina pekoti susi lo magwara so ya kinambaye kasi lo usara ndau Chilegeso ala kima kambisati komandati Rafa Simon Pierre Bakiso si parfaite di comme c'est appliqué singa na unanda preso
3: ake mbeni utola marto tula ke skanyazo na lukite na akumba na yani chaque qui m'a petit dit presque 200 na mbena kete kumba ti bona obo lukite Rafa na ndapre na pika 25 de monter meni pont awe yanga chaque ke ti pont lila a face a balancer au toni a biotoni si kwa ki da ouse akoli amena za blessé men a kingangwa pe otona mbana ngembe soka ingati gilege titene gotoni ingati kika pata na miniska gilege yoto na nduzu amenge chikodo aleke asimani imu 40 kelke gaiza na jandarmeri ingati gilege titene mwambe na gani munga kukutu kwa saidi donc ingati pika nga pata na miniska ala idendi na kukutu ni mwa jenesi kilundi tangani siza na jandarmeri tenchi security me pour le moment oto apeti ope ifo izie alifi kweke niso yuzan Si barbara fe fe wa ramena keke kira na place ni otwa amu to peki gilega on me akukutu a engango
2: ina sangoni ya kilaso na ndodunya mobimba sa sipela kota lango tikanga leke na kusala tisana soke sala na terasa keta mulingi
1: andaka gina kozo shibe afrika berti aina ke tulonde na anja sosia zana sisi lango koko mukibab bacha mulingi ya kikai na ndochile geti tenisial mu maboko na asi wachala andaka kembenye sosia ya gwende na anja sosia zana na sisi tibatango cha mulingi ngbenye na ngusa kizo ndun baluse sangoti alexia felix yangwanji
4: Njaji be Afrika akembia ni mungo amulingiti tini aka kita kita ye wala sango kusala susi ya ningi chinoko seni chala angana maingo chala andaka aki yesu si ibani akisaa ni pepe na nguo iti ungo terecha mulingi so bacha mulingi so siya kinagbechingu balako na miyombesi kibana cha gara na ndochi ya legi na cha vaka sana kisaa anzeni zina commerce
5: mkabuli wate ako patikota kusini
4: Ela kinangu balako na ako, itachi ochi wali Vivian akinangu balako na omene, akia yirisu ile imunala. Lako e ala ketambula, nandochi kilometro ukuna gere, tiga, tika, banan, nga na kokombo, chite nala gunani na mamacha la suwa batala.
5: Ilunda bekai, luyo kokombo, chimi sengso, aunjo, luyo bule, chimbandu, nanga kite, imu, na yanga daka kite gusaka juskati, na komunite gawe kiri, aikia gere, toena si onze kwa igualu njangu, lomulogo
4: Na popo cha mulingi so, anza ratika ngo icha la kindende, tonga na ama sika wali so akimu maboko, na mama chala so si ya batala si, solo hukwa wae, evan so akinangu balako na usi ya keka, brosa donchi tene, lole kretere chulo, nda chifini ngu chima dango mbeti so si ya kega.
6: Paske ama minda kango ila, ya mtu wali, temike mbata indene tekoa zimbwa bongwa, ambeka na nandimbawa, minga kia inja.
4: Esther akinangu balako na uku lo na klasti 5e na lise miskin si chilo lo batene na lege chika ngo popoto si lengi chuma boko na mama chilo
7: sawale angu gozo na kako na sifo popoto mamona sana kila ngo pungulu ikmikandu mlo na pungulu mashe boga juska estada ngu bago wako na mabina ena itena ye pina bina tumba ya mipena ekondi
4: mama tenye chingu suwa kingangu alingi kebya ku sango kusala cha mulenge na koto chibe Afrika ambiba chembela afaso si alingi chite na bikota zingi na ndocha zo tonga na si ala sarni na lege chisu angbambo uta bali mpambra na uta afatene tonga na zo si amukite mulenge chite ne asa kusala swa kinkangwa ondo chilo alingi chiza maboko na ndo chilo chikangalo na nguwa ko chisi na nguo ku ngati futa amon so si ungonia saa kutu uku
2: na mbage ya kia wakbongo koko chibe Afrika sengwa chibe uli chala angbina ye birila

atanga chatuka ni sue ki muna wani na yanga tiko dro to ati susi ala unda ni na gile ti gendo da fa onde ki luka alona mbigi ti kutando kwa yinda ngale ya kona ala sukwa kia wakusala na mbigi ti bika jes ala saki na vuduna beti binameti ase wasungo nari ti kwa ti pakara rif Robert, so le kisar kusala na mbigi tala kato nga na agenti prevention nga na insondi susi lo sar kwa nala ka sinbene na lango miyombe ti nze ti fondo ti ngusa kusala ndoni balu sila ndoni o show ti fini ti lo a unzi gi biri tonga sola na danganga communautaire na peko ti kobila si plasi kwa na ndemiso akina ndo tia siwa sara kangbi mwa na siwa songo so kwa siye ti ngangusu asi na popo tala so siri tulu na gbeni aki Cyril Damango so lo ki oaenda ti Bikajes. Asi watonga nangana boy, ala kona gwata ti bongi, ala ti berberati, busangwa, asarto kati bi nameti asi wasungo, aosukwe, aljula na teresa la mingi na kapati kwa, ti akotela sosi, akingana boy, Fabrice, sosa ingonga iriti ito, ateneba tanga ti plasi kwani, akibandi gikitonga so, si asi wate balan lo wara kwa, nalango balu, si nandoni mbrambra, tinze solo ndoti ona dalanga general, na pekoti kobe la siagwa mulu kwani, lana berberati, asi wakira we tanga ti plasi kwa na ki bande gigi tongaso na ndotia siwani atena kisara nigi laso na laku iso la na ndotia siwa soa ki nambege ti belle vue siya unda na siwa songo soa ki matoka ti pusu piko na wani akota siwa batagu na asiwa tonga na mornandi asiwa ngakutu betel dila akina vundu na be ti binamecha siwa songo ala ti boar ala ti bemal ala ti bekoro ala bekoro mission na ala ti bekoro saki kite kodro wala bekoro village la na ti kwa ti akota la soa ki atatela kwa ya tela batangu pascal so finiti lo a 11 tonga suna lango bala kwa ndoni yako wala biri la si fini tu la unzi nga tonga suna mbonga omene si la kui na peko ti kobila si asi wasungwa unda soka kima toka si kiri na peko ni nala soko esi toka ni aike tiala mbeni toka ni na gile ti indali ti kota ando kwa enda ti sokatel ti binameta si wasungo greka pati lungo kwa ti pakara Gabriel Sanga so si finiti lo a 11 na ngoi so longa na fini lo ke director commercial nga na ti marketing aina ke tambra tonga so la so na ngonga miyombe na ndambo kingobi aike dena ndo tia si wana vakati kala bati omene kikirika ke mokwani na dakakati general ti sigi na niya ke gotiza ndo tia si wamatanga ke tambra dangbi aza ke tambra bangani si asiwa ake muandeni na ngonga use ti peko ti bekomite ti goti lu na peka 55 legeti boali nusoka ala siande kawa keza kwa niga usina sese matanga kitambra dangbi ngonga omene ngonga osio mbiti tina ti peko ti bekomite alu nawe si asiwa kikiri na bongi ti ofile yanga kola solo ki directeur par interim ti soka tel si asu mamba kwa ti lu na beti mbiti so atoka na gbeleti ya londo na mbigi ti kutando kwa inda ti sokatel la kwa ya lakina vundu na beti binametra si wasungo nale ti kwa ti Gabriel Sanga solo ke directeur commercial nga na marketing atindo kwa so fini ti lwa unzi nyalangu se tinze so ieke dandali nila nale ti kwa so kutando kwa inda si sokatel na soka kisa kusalaka akambi mwa na si wasungo so si tinga ngusu wa sina yati fini ti ala ana ndembe so si ya unda so kemato katiki na pekoni na awani si atene ba na ndembiso a zi yanga ti andoni katanga so na mbege ti all team lokani atene na ngonga miyombe ti si na ngonga use ti peko ti be komite ti tene azo so a inga lo wala eti goti so mamboko na gbeti mbeti ti kangingo mwa yanga dana zi polele nala asiwa bomba Robert aleti binameta siwa songo atene ba tangati kengo bina ingoti ya kotola soki wakwa bomba Robert so si lo ke turugu ti pulu suna ungo tere ake bande gigi la suna ndutia siwa na ngonga miyombe ti la kui simprimba ke na vakati sa peke ota ndali nila ala mwa kwa ngwe so tikiri kota singila na ozo kwa lana gamu mamba kwa nala mingi atana wango kwa fro na kangbi ngongo isu nala zanza pa abenisa la akirna la yangani a antiko jo
kaganda liti akotasi wanga kutupatasi lemo tomo bininga dayo asiwa kuninga tibina metra siwa sungo asukwe ainga latene batanga tiplasi kwa na inguti Jean Christian nga kutupatasi akibande gigila so nandota siwani so mbrimbri akina mbegeti 124 nandoso ingani mbegeti 124 nangunga miombe tila kuiti sinandapri sia unga so ke matokati pusu pekoni na wani losulo suri tulu na gmini akibaba dalizo Sylvain nga kutupatasi Benito Kaniaga na Gbeleti Ndaliti Atara Kudumba na Siwanimbi Gbelima Deba Ko Ngungu na Siwadenge Mbokoli Mbabi na Stara Nyan wakwatinza pa Ginite ala kwa kina Gbatati Bongi Shasa Tokati Binamete Siwasongo Ndaliti kwa tia kwa tala pakara Finvi Firma ayinko na Irati Simaka loke kake kina mbegeti Ami Ami Boa la mbege te pete voso la se finiti la onzi na bitinda inga lango mbrambra tinze suye ki danga tonga so se plasi kwa ni nandembi suye ki nandote asewa suye ki navakati gitango la source suye ki nandote asewa nembi si kapati lungo kwa ni akibane gigi kikire ki la poso lango bala kondone uta tinze suye ki da sara unda na sewa songo so amatoka so tipu supeko ni na wani Atoka ganda liti ala soki a GCC wala ala na ti bumbi ti zone se la ti communauté ti

Mathilde à Manangombeti Fatima Garçon, ce qui est placé Kouatia contre la soeur qui est Dorian, j'espère, Nouyambo, sur le que Brigadier, Nga le que chante, Wayango bien dans la partie secteur 6, finit-il en 11, Nga Tangasuna Pekoti Kobela, Sikota Kingobini à Kibande Gigi, Ngi Lassuna Dota Sewani, la Sakisigan d'Akon Kekiriki, Akilunambe était pissa, la Legitim Baiki, Shaunda Soki Matoka, Tiki, na Pekoni, Nala Sosi Tokani, Aiketala. Tokandal Kasi Wandunga, Mebaya, Anagbatati Bongi, Nalegoti, Pakara Bambi Eli, Lim François, Zonde Thierry, Sakombo Eva, Aleti Binametia Siwa Sungokwe, Naleti Kwati Pakara, Anmi Dunga, Walae, Die, Sosi Mbini Ritula Kejiskar, Finitul Atenebal Ke Molingetin Bina, Turugutila Zandarmari, Walae, Sakombo Pierre, Finitul Amuse Langobumba Yantin Zesu Yekida. Nga to suna peko tinda o tilegi, sulungwa kwani akibandi gigina la poso, lango bala kwa ndoni otati nzesu iki dandutua siwa, soa ki nambige ti yombo, na lege ti mbaiki, siya unda siwa sungo soa ki matoka, si bitoka na metia siwa mbaitia Joseph, nga na Beuin David, bo ala ki nambige ti Bukaranga, Tukamian Michel, nga na Nainga, ala ki na Boar, Walai Andre, nga na Omi Benjamin Nakarno, Gel Atu Mathieu, Nana Gawali Nicolas, Alakina Berberati, Sia Siwa Aumna Soke Matu Kanti Pusu Pekoni, Nana Siwa Sosilindoti Fa Irita Lagi. Benetoka Aganda le tiba d'avango ti danza pati apostolique, soit qui n'ambigue ti gobongo école, aya peuple n'intéresse ti gobongo école ti gobongo là, a ti binameta siwa songo, a tene ba la soit qui n'a ti danza pati secteur omene, ba anda le ti quoi ti akota la soit qui d'orient, Jasper Noya Mbo, soit le qui wa ingobia, nga le qui brigadier, chef, ti bumbi JCC, soit le wa kwa langogumba ya tinze so ikida, si gingona kwa ni ak Kitamba tanga swa ki mwande kwa ntizani na ndotia siwa na Fatima na ligi ti gungo na ekole Fatima garçon siya ki lwande ni kikiri ki ni la tisa ala sokwe akinati bumbi suti nezo ako angwa na peko pepe ti gati duti na tere ti ako tsa la kujo niko si agwazalo na ndangwa ndotilo asiwa muskit akiema sama folo magbo tiandin mame lenya ala na asiwa tanga na awili tibi na meta siwa sungo ndale ti kwa ti ako tsa la ate Tangati, Placiquati, Akotala, Suyritula, qui Mousquite, Gaston, Mathurin, Akeban de Gigi, la Sonan de Tassiwani, ceci, Akena, Bigeti, Colongoport, pétrolier, dans le Batati Bongigi. Benito Kani na gueleti na ndo dafono na ndeki lukasu agambrin brin daleti a kotasi wa andyama ala kina bakati gobongo na mbegiti se ala kina batati bongi mbiti tene na mbegiti se idu si vundo kina beti binameta oso kwa ingala daleti kwa tia kota la andyama eloge solo kengbe na wabotongo kutukutu na paf soa ke mbeni ndo kwa la soa kina gulele ta pepe sindale ni atemba finitu la 11 tonga soa pekoti yongo kobila se prasi kwa akina ndo twa siwa sumprimbe kena pekoti ndo ti orange ndo kwa inda ti orange na mbegi ti la kwa nga sisi dusuda si ateneba ya pepatera ti danza pati koopirasyon evangelik na Centre Afrique si ya unda na siwa sungo soa ki matoka ateneba ki luande kwa nikikiriki ndo twa siwa ni soa ki na mbegi ti mboko na tibeba kagumba ya ti gbata ti bongi atoka gandal cha kota siwa nzapa anga wali tilo na mulingi tilo na ata tilo tibina meta siwa songa tene lango bale osho na duni oku na ingo ti akotera sosi aki Gaston nzapa aki bande gigi na lango bale sandoni mbati lango wakwa lango bale sandoni miyombi ti nzesu aike ti ngubwe sulani aon aini kwa kitambrande la suna ndotia siwa na pika 15 na legi ti damara auna na siwa songo sa ki matoka ti pusupikoni na la sokwe si tokani aike tchala Kandaka kota siwa damba na siwa agas, asiwa gurunga, kurie, kamis, magba,
Kangos, Rigon, Gbinga, Yabenge, Sidke, Nzovara, Akinavuna Beti Binamecha Siwa Sungunda, de Chikwacha, Kotala, Wakotinzapa Damba Agas, Edouard, Sofinitula Unz, Nangobala, Kotinze Suiki, Danga Communautaire, Napekoti Kobe, la place Kwana Dembisu, Akinambigeti Bimbo Isaka, Nalegeti Hotel Poco, Nana Motel Wesley, Simin Tokaki Wandetene, Afaka Pati Lungo.

0: notre accession à l'indépendance.
1: Ouganda a mené une lutte.
2: Ici, la Centrafrique.
3: Dosso. Beyafrika.
4: Ibarazo kwa shekema etafonono ndekeluka yekenati okukapati kwa singa mbaiti Beyafrika chiyenga sula na pikochi kwa chirafai aike molenge chilu etman si a mumbatati kusala na pikochi lu aike mamatene chi okukapati kwa singa mbaiti Beyafrika chiyenga su
2: ici la Centrafrique.
3: Dosso Beyafrika.
4: Iki sara kwa singa ni lakwe na kutara zafi mbembili swa iki ginda chayi na sinda gichi bongi zafi mbembili ibarala
5: ibarala mingi Emmanuel Sambo ifis mbi ubara wa mangoi
4: aiki etman si mumba tati kusala na pikochi kwa ti sultan Rafai me etman ni loikezwa
5: mi muna la singila etman loke molenge ti Rafai so ake sultan e nangoi so languti babati lo awunjawe biani loke fadi nangu baloko na miambi e na yati ndiati lingo biaka ake lo normalement si lo do fadi ti mumbatati biani na pokoti babati lo mawani ake so mango tere na popoti lo na babati lo ti kete ake da pepe mangati so na pokoti kwati Rafai itati lo Baba kete ti Rafaini aye fadi ti tenel lola lumumbata na pokoti itatilo. Me kom etman loke nduru na a mungu franse. Ake zoso lo yingando loke tene yanga ti franse. Asara kwe ake lo biani si a franse ake mwande maboko tongaso olye ti tene aduti sandu. Pase iri ti baba kete ti loni ake sandu. E sandu niso fadi la aye fadi ti mumbata ti sultan. Na pokoti yaya ti loso ake Rafai mais na mango tere entre etman lo dan français biani ake etman si aga le timu lo ti tene lo ga sultan nangoi souci lo wara ngu baluse na ushio tongaso si lo mbatati sultan ni na pokoti babatilo
4: mais Xavier Mbimbili ngbangati nsi ake balolani tungana zu ti a français wala l'homme des français nga akebalo tungana wa poruso ti ubongi chariso agrisana nduti lwawe
5: etman so akemolenge ti Rafai le kenzo le yinga mbeti le kotene yanga ti mundu français pendre mingi et le kenzo so le kenduru na administration coloniale française nando so lo ekeda tungana momu sultan bangasu momulu ala sultan ti zemio akel aussi le kotene yanga ti français pendre mingi et le cas de ça le cas d'uru na a français a cas de ça le mumba boko mingi na a français bangatiso tongana mbeni tene akeda ulu mambeni tene iyo tongaso le pe nandoti kumanda so ake français si le tene pokoni et ayeso kwe akatambula nandoso le ekeda tanga le mani iyo tongaso le pe le gonandoti commandant ti cercle ni ti fa pokoni ni la si atene ba Loke zusu loke nduru na a français loke zusu loke muma boko ngangu na ati administration coloniale française mais atene agiri salo mbangatinye mbangati bukusu professeur Simiti asigi nani atene premier homme politique ou bangien so jizo agiri sando tilo biani nangoi so amunju poro ake fadina nduti kodrotie kodrotie adeti wara dipanasi pepe si wara dipanasi pepe mais a onkwe leti amunju français abe nandoti sultan etman pangati so loke muma boko ngangu naala apande so afa biani ke le muma boko ngangu na a français akesua mamuzi tonga na Félix Eboué Félix Eboué lani atokalo tonga na komanda na mbegeti bangasuka e akelo si le gande timu fangoyaka titukia so aba gigi na mbegeti Congo belge si le muni le gani na kodoti ubangi etan le gana nyawe akena mbegeti bangasu si kusaladi a tondani e na bangoye tongaso etman angba na poko pepe tongaso lugande timu maboko ngangu na Felix Ebue so maratilo ya Guyane titene kusala ti fango ya kati tukia amai na kodrotie tongaso luke mwande ambe nazo abazengere tilo lozande na disposition ti Felix Ebue si kusala ti tongonda ti fango ya kati tukia amai na mbegiti na nagribizi na mbegiti ndusu si a itati ya manda akeda ake ala si ake mwande maboko na Felix Ebue si kusala ti fango ya kati tukia amai na mbege ni ndusu mbeni ayeso sultan etman asara ake soa mokeba mbeni gouverneur ti ubangi shari so irilu rest na ti tambula ti lo loke gwe jusqu'à na ndusu etman akeda loke li na ya ti datilo loke tekobe na ndotilo onango iso titene munju tongaso ali ya ti datizo voko aduti ateye aekengangu mingi so afa biani ke etman ake biani zuti a français a onkwe na ya ti aconseil économique so si ake gbuli na ndö ti tongana nyen si AEF ake tabula ala ke tisa lo si loke kokapa na popo ti ata so ala mingi ni ake afrançais so aba gabon aba moyen congo aba kodro ti e ubangi shari wala na tchad so ala ke bungbi tere ti buli ti ba tongana nyen si ape ti sara si akonomi ti AEF amai ala tisa sultan etman na popo ti ala so afa yengo so ala ye na lo
4: me kutara na ngoi ti sepelango ngungba ngoko na ndö ni baluku ti révolution française na nze ti fondongu saki akongbango gumbaya balota na gumbaya ati salani etman ti gue na iri ti ubongi shari ngbanga ti nyen
5: mbi mû na ala singila hunda ti ala ni ayeke na lege ni mbi tene fade mbi tene na ngoi ni so kodro ti ade ti wara dépendance si pepe e kodro ti e ayeke na gbe ti administration coloniale française donc ala yeke sara kuâ administration coloniale mbi titene ala yeke sara kuâ mingi na azo so ayeke mû maboko na ala e ayeke kâ ti etman la tongana ngurubia ti la france so ayeke na parika ague jusqu'à atisa etman na ya ti kuta matanga so ayeke 150e anniversaire ti révolution française so aba gigi na 1789 so afa biani ndoye so si la france ayeke na ni na ndö ti koli so e ayeke lo oko si atisa lo pepe atisa lo so lo ga na iri ti ubangi shari ata so loke sultan atisa nga mbeni koli so iri ti lo ayeke mamadou warda lo kue loke sultan me lo ga na iri ti tchad états-unis ayeke ata ti amolenge ti roi makoko moinga na ngoi so si afrançais asi fade na brazzaville ti kojo ni ala ma tere na roi makoko si ala su maboko na gbe ti mbeni mbeti so makoko ayeda titene sese ti ni aga pratiquement sese ti la france e afrançais agirisa ni pepe ata so makoko akuya awe adescendant ti roi makoko sani petit fils ti lo ata ti lo si aga mû mbeni oko so ala mû lo titene lo kue lo kokapa na ya ti kota matanga so legi oko tongana kete ata ti roi denis ayeke lo so lo yeke na mbege ti gabon ka e na ngoi so afrançais asi fade na mbege ti gabon ala na roi denis tongana so ala sara nga na roi makoko ala su fade maboko na gbe ti mbeni mbeti titene gabon aga tongana sese ti la france e titene ala duti reconnaissant na aye so kue atambula ata so aroi denis roi makoko ayeke encore ape ala mû aata ti ala adescendant ti ala si ala kue akokapa na ya ti kuta matanga so na iri ti akoloni so si la france ali gbia na ndö ni ba aye so atambula so la e tongana ala gue ka awe mo yeke ba ala yeke gue na 1939 tongaso e ga nduru titene usebira ti gigi mo mbimba tonda ni ala gue ka ala sara nze uta ka si na nze ti septembre awe ti oko ngu ni so si ala ga ande ti mû lege ti kiri na kodro ti ala ba azo so ayeke fade na tere ti etman so ayeke sultan ti rafai so lo yeke tongana zo ti mungo maboko na afrançais si lo kokapa na ya ti matanga so
4: okukapati kwa singa mbaiti pe Afrika ti inga so a kai kwa singa ni awe singila mingi nazo kosa duchi ndurusi a ma inati inga so kwe singila na zavi mbili so maboko na hii siunzi kwa singa so laso e saratene mingi na nduti a sultana na yati ubongi singila ti inga legi yako na urense jiskar ngombi na nduti a mashinika muli kisela maligo ti enzoni e kukapa na ala na inga tipiko na timeni fini kwa singa mbaiti pe Afrika
6: singila mingi na la Emmanuel ngana Xavier ya putere ko jine ko sigi kwande ti mambeni kwa singa ligo ti fersonzi garaba.

0: Ausia kafa chato katala na ndoda fanono ndeki luka kujunalo nuna mbege tindo kwa inda tida manango mbeti so irinaki. Group Scholar Institute International Shogi isi ya kinangena be tibito kaso na meta baba na mama tamu enge na wabe Afrika kwa teneba. Sungo iri na mbeti indali ti finingusu kigaya yanga na ziawe na mbege tanika. Na yacha da manango mbeti tani soke na mbege tipika onzo wango kumbatonga na bimbo. Si sungo iri ni aba ala sosi aki aketa mwenge. Soa kina dama pa mbiya cha dama pa na kiota kwa kina mbigi cha nika kifanala ye na ligi ti yanga ti muzo angle ligi ako ala su ala luna da ako tisina da omene wala si tisina si m2 nga ligi ako ala su ake luna 6e tisina terminal nga li cha siri A, B, C nga na D nga nikifa ye na ligi cha usu siya itiga awa mungo mboko na ligi ti tunga ala su ti muamu lingi na terecha wali ala su ti manda ye na ndoti la duani ala su ti manda ye na ndoti la kutukutu Ali gya kwa la suti gya wa munga mboko na wafango mbeti Ala suti fambeti na amu lingiswe kinati da mapa Ali gya kwa manango mbeti cha kutazwe kida Sitongo ndati sungo irini yanga na ziawe Akilundu na biko hako disi na biko kuna ngunga mbra mga tinda pre Disi na ngunga utache piko tibi kombite Nga na raposo na ngunga miyombe disi na biko mbite Ala supi na mbege kati su iriti Amu lingitala na mbeti Ala kupia pimga ngati su Azo kibubutera mingi titene Agwa su iriti amu lingitala kana mbeti Ngandu aike mingi Pepe 72 04 92 92 74 18 18 13 19 Molongo Singala. Benito Kani Agbeleti et Aganda Liti Agrisangoti Sutumu Ezekiel Aingalona Iriti Eze Atene Irita Sewa Ke Sutumu Felicien Ngana Mamancha Ke Yangao Karina Gutimu Lingiswa Ke Otatongaso Si Sara Lokwa Soa Irina Atene Raore Si Atene Balo Yu Nduzu Bangoti Painti Bingba Ngana Pantalon Blanc Na Agbeni Osi Ngalo Yunga Por Soa Irina Atene Torchon Ti Vuru Si Aunda Soa Ke Waramu Lingiswa Alinguti Pusunduruti Sara Toka wala super na ndeke luka iyo wala zana na ndotia mokundi wala solo ki wagbungo koko Eric Ngokbu Kazangba so le tu agungo koko na dafanga manga ti be Afrika ti bina metia wa be Afrika ti mbi ti Briana Tanganyika tene ba niki gi ndem bi so le suni gbu koko ti lo ndoki bendoma juvenile so le ki na mbi ti Bria si atene ba na ndem bi suni grisa singa ti mamba koko ti lo wala pili ngwa patra na koko ti na la paix si aso ki mato ka so ngbi ti bina metia le yo ti tene le pika singa nani maître Eric Ngokbu Kazangba ni na 72 86 37 34 75 04 87 83 37 83 Mbiti tene toka ndali siwa kanga ala na siwa sina asiwa boingende asiwa ngodi maka ala kona kwata ti bongi ti biname ti asiwa sungo ndali ti kui ti wakwa ti nzapa so ke sina michel fini ti lo ahunze lango mbrambra ti nzesu e kida na peko ti kobela si place ti kuani atene ba ayeke sara kingo bini laso si ayeke loin de kuani kekiriki si ayeke sara na da nzapa philadelphie so ayeke na tere ti pont ti miskin si ayeke loin ndeni na ndo ti asiwa na pika 14 na lege ti damara si ahunda so ayeke matoka ti kiri na peko ni na awani kota ndokua ye nda ti soka ti ayeke ti biname ti asiwa sungo ndali ti kuâ ti lo so lo yeke directeur commercial nga na marketing so ayeke gabriel sanga fini ti lo ahunzi tongaso atene ba grec apa na yeke tongaso laso kingo bi yeke dela ndo ti asiwa na mbege ti ga la badia omene si kekiriki awayeke mu kuâ ti sigi na ni ayeke gue la ndo ti asiwa matanga yeke tambre ada gbonga use ti peko ti be kombita yeke mu ti gue na ni na ndo ti asiwa na mbege ti peka 55 na lege ti boali asika sara kete matanga da awe si ayeke lu ni si asiwa ayeke kiri ande na yanga da akota asiwa rede kuzu ti biname ti asiwa si asara toka so atene nda ti tanga ti place ti kuâ na yengo ti akua ti ala so yeke wakua ti nzapa missionnaire mboyema gi ayeke ba ndege yugi laso na ngbonga mbrambra ti lakui na ndo ti asiwa so ayeke na mbege ti peka 12 kandaka asiwa banga asiwa bekota zakai na kosi sakada si asara toka ti biname ti asiwa ayeke na vundu na be ndali ti kuâ ti akua ti ani so si iri ti lo ayeke danboy pierre so si lo yeke wara kuâ ndo so na mbege ti atene ague ndali ti asiwa so ayeke na mbege ti bosango ala ti bongi aba bolongba acte ben zambe nga na tënë ti kuâ ti akua ti ala bon e kiri na peko ti toka so nzoni e tiko peko ni mbrimbri na asiwa ni atene ani yeke na vundu na be ti biname ti pakara Dan Boy Pierre lo kenan bege ti Bosangwa na si wati bongi ala ti Bosangwa Bolangba axe Benzambe na ndali ti kwa ti akotala zuswa wara kwa aki mama tala swa ki mami Kofi Monika ainga la iriti kodango oso atene bene iriti lo na ke autrement du vol voilà donc mami tala so iriti la ki Kofi Monika alias kodango autrement du vol le si finiti la onze lango gumba ya tinze su ikida na denga communautaire na piko ti kobe la si ikota kingo biti si kingo na kwa na ki ande laso nando tia si wana bakati kata si ya ke sigi ane ke kiri ke titene alungani tonga so si ya unda si waso ke matoka chifu su piko ni nala so toka ni aike tiala akota si wa anjama ala ke na batati bongi na baka seyi duna vundu na beti binameta si wa sungo ti kwa tia kwa tia la adyama eloje so lo kingo na wakotongo kutukutunga na leke rengoni na mbege ti parpaf si finitu la unzi na langombrambra ti nzesu ikeda na tangangati communautaire na peko ti kobe la ndali ni la atene ba agreka pati lungo kwa ni aki tonga so aki waplace kwa ni na peko ti ndoko yenda ti technique so aki ti orange ndoko ati orange so aki na mbege ti la kwanga seyi duso si na tere ti danzapa coopération évangélique na Centrafrique so aki sa waplace kwa ni ka si aki lwande kwa ni kekiri ke donc la so kingo bini aike da na yengo ti akota la so si aki sigande na kwa ni tene aloni kekiri ke mbeni toka ni na gbele ti ye aganda ti akota si wa tonga na Nzaporo, Zigaraba, Peyale, Asiwa, Kada, Jean, Balexi, Abakar, Singila, Amos, Nambegeti Mbromu, na Asiwa Bema. Ngalega ko Gobojo, Simon, Asiwa Tongana Ndakala, Ngalega ko na Tekuzu, Asiwa Peyade. Chrysostom, le kinambegeti non la tibina meta si wandal ti kwati Albertine Ngo Yuri Albertine Ngo Roi so finiti lo aunzi na lango mi nombetin de sui ki da na peko ti kobe da plasi kwa na ki bande gigi na ndembe so plasi kwa na ki na ndocha si wa so ki na mbegeti ya pede na peko ti ndo kwa ti minuska si ki loan de kwa ni keki reki don ki ngo binda le ti kwa ni a ki ande la so na ndocha si wa ni so ki na ya pede na peko ti minuska ni si ki loan de kwa ni kekire ke nga tonga so si ya unda na asti wa songo so ke matoka so si tene akir na pekoni na wani mbeni tokani na gbele ti e na ndo dafalando ndeke luka ti siriri na ti maingo aga ndali ti akota sewa nzapa nga na wali ti lo amolenge ti lo kue tongaso ti biname ti asewa songo ndali ti lango bale osio na ndöni oku na yengo ti akotiala so ayeke Gaston nzapa so alo wara lani kuâ na lango bale osi na ndöni miombe ti nze ti ngugbe so lani ahonga tongaso si ala tene ba so atanga ti place kuâ ni lango bale osio na ndöni oku ni so andigi laso na ndo ti ase wana pika 15 lege ti damara si abitoka so na mbeni ti asewa songo so kue abala akota sewa de gaule andisho na mbege ti vaka ti asara osi na gbata ti bongi ti biname ti asewa afu akusala so kue na mbege ti camp Henri Isamo ndali ti mamboko so lamu ni lani mingi na kapa ti kuâ ti akotala so ayeke Thierry Narcisse de Gaule Andisho so lani finiti lo ahunzi na lango bale osi na ndöni gumba ye atinze ti bila so alondo ti honga tongaso la zia si nzapa benisi ala aka nda katanga ti place kuâ ni ayeke andigi laso na ndo ti asewa ni ka na yasara osi na peko ti danzapa si ti le martyre ti miskine so si ahunda na asewa songo so ayeke matoka ti pusu peko ni na ala so si toka ni ayeke ti ala mbeni toka ni aga ndali ti asewa gobolo asewa siadoa na asewa niama zaba ti biname ti asewa ndali ti kuâ ti akotala so ayeke niama zaba Clotilde so lo yeke wali ti wakuâ gobolo Gilbert finiti lo ahunzi nga na lango mbrambra ti nze so yeke da si na ndembe so place kuâ ni ayeke na mbege ti katan kota kingo bi ndali ti sigingo na kuâ so ayeke gi laso si ayeke sigi ande na ni kekiri ke si ayeke lungani nga tongaso ayeke zia ni to so na ayo pepe na tere ti danzapa apostolique so atene ayeke zia place kuâ ni ka abando le na le na ngbe na sainte atene ngbe na r katan donc ahunda na asewa songo so ayeke matoka ti pusu peko ni na awani akota sewa ali ngbo wali Julienne tanga tongo Pauline yangbanda Josephine yawili Jodne ala yeke na vundu na be ti biname ti asewa songo mbrimbri ndali ti kuâ ti akotala atene ba ti bitoka so na mê ti azo tonga na kojoni kue zongo Josepha na mbege ti bangasu yakasa Antoinette lo yeke na mbege ti limasa yakeze na mbege ti lengo yagala na mbege ti ngoma Kumba, ndali tikwa tia kotera sosi aike Kongolo, Dieu merci, so fini tila unza lango miombe tinze so iri dana peko tiko bila plasi kwani aike nambege ti ndota siwa so kinanga dati sangamba ya Bertan na vakati la da use nambege ti bimbo si aike na peko ti de porte si ateneva lungo kwa na kande kikire ki nambege ti simotire ti nzila tuka gandale tia siwa wagram asiwa wagramali asiwa madoza Oboya, Wodobode, Fenalin, Zuta, Ngandan, Kwaba, Molapo, Nana Moming Mama, Tibinametia Siwa Sungo, Soko Ingalandal Tikwati, Akotala Swaki Françoise, Wagramale, Finitula Unzianango, Setin de Suiki, Dana Pekoti Kobila, Sakilan de Kwani Kirikin, Siya Teneba Kingobi, Nakilaso, Nandota Siwani Swaki Nakasai, Nambiti Pukandia, Siya Kilan de Kiriki, Nambiti Dress, Siya Unden. Si wa sungo seke matokanisu chipu supikoni na awani Atoka gandal ta siwa damba agas asiwa gburonga gurie kamis galega kuna siwa magba kagos regon gega ala kwena asiwa yambingi sidke asiasa toka mamboko na mboko na siwa nzovara ti binameta tanga ta siwa kwa tevani kina vundu na beti binameta la ndali ti kwa tia kotra ncha ke wa kwatinza pa damba agas edouard so fini ti la 11 na lango bara Continue ce qui dans la danganga communautaire, la pécotte cobé la séparation quoi dans des bisous, à qui n'en déjà si wasa qui n'a bimbo la bégeti, sacana légeti, motel pokonga na la bégeti ruel, tu motel pokonga na motel Wesley, si a un asa qui mato katki na pécone na a wani. Atoka mbati gwa gandal tia kota sewa service saolo na mbege ti bwe rabe na sewa bogwen a la ti gbata ti bongi a kina vundu na be ti biname tia sewa sungo ndal ti kwati pakara service marcelin so inga lo na ere ti bonus bonus ya la kwa la lango bala kwa landoni ya kona gbata ti bongi toka so a gondal tia sewa sungo atembe toka ki wandi ti na faka pati lungo kwa nisingi si plasi kwa nek na nduti a kota la soke service bruno na mbege ti Votongo ou se navoui raba ya pepe na terati dati binek biya Arthur Bertrand Piri sa un dan soukwa ki matoka tikir na pekoni na awani si un dina toka dal cha kota sewa grizele nzapa kembi amitin yamisi simon abdoulaye nambege ti poto galo dote wanganga sosi eretula ki ngao roger ala ki na vuduna beti binametia sewa songo dal iti kwa ti akotala sosa ke grizele bu lunu ativa solo va kwa lango mi ambetin se sue keda na mbeti danganga general si atreba greka panda ke tangaso na gbeleti ege atinaba kota ki ngobia ke laso na munga mbra mbra tila kui na mbegeti da chasi waso ke na fwa bando le na le na danza pa so ke tingu baga ra ufebla si ke kiri kia wake sigi na kwa ntongaso ke sinandu chasi wa matenga ke tambra da si be kombi te penzini bala kwa ndone lo kwa ke mochi gunani tangaso na mbegeti simitiere ti ndokra PK19 legiti damara eguka asika asara matanga tanganinga hawe saki zaita sunandangwa ndochilo Egonda la nando so kwa leke jasala ke mai nangwe chinda priso mbiti tene nangwe ti piko ti biko mbite so ba toka a unzi awe chinde besu ke kire na lege ti a mozo ko yeke na yeke ti tene igwe izanga la na ti mamboko ti a ita so si a yeke ga ti munga ayini na peko ti yi nando dafon ti siriri na ti maingo
1: Radio Ndekeluka a dufade a peko ti a tokwa tiala
0: L'arme cachée.
2: Parfois on sourit devant le monde.
0: Ben, moi bien, je n'ai pas fallu pour ma soeur aller qui t'y bande à terre.
2: L'arme cachée.
0: À côté de la yati, personne m'y a la maniba. Le maître dans ses œuvres, hein. Écoutez ça. Le choix du maître.

da fonde ki Lucas mina mina so ngwa sabe akona iya ki fade kwa singa cha musi ka unzi ya wagi na tipeze ngonga use ngonga uku tipe ko beko mitani mina cha ndwa sangu na ngati onzi ya vila bisa yo ki fade ha a mo se ka se wati albinon si wala tene tikota la ngota si plan ki kire ki ala manga de mana wala manga tongo milena wala ki meni on konso na terre ti so na terre la kwa ni différence ki terre ti zo ko ti terre so ti pou sou la mais ko ja awa be africa ki terre na popo ti.

0: valete ne singila mingi nashuka mbati madafono nde kiluka ngonga ale minga watite na izamba na tikusala ti yamba ne ta swa ganga ya wake Idris ya yalaga Idris ibarala ma
1: je merci goga wala nila
0: alaga
1: igawa ndalti kwa singa tina swa dafono nde kiluka ke mande asango ni kote andia vika bisayo na pikola wasi limitene igirege timitene izalege na bolivisme masamba isema na ikota sangwande igwande na mbege ti kete kodro singa ngesa ketamlande bulu na mbege ti kete kodro
0: ite jina na nzoni kusala ma
1: izoni kirewa yangada
0: singila.

0: Abe Afrika, tongombe la so akenda lichala. Sarangoli soroti kubuna ngangu, abazu kwe, atamoke koli, wali, wala molenge, sarangoli soroti kubuna ngangu, alimji sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, konjenu kwe si ilango ota alimbi, chikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze ha on wala sarangu, mungo maboko sesenge angwala kwe ndalichala. Ando kusala chie akisanga kwa lakola kwe na binala na daga communautaire na ndoso akidwa molengida. Na yati bavaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbiti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe koti bekombite ngana laposo titondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala limbi tipika singa Nando chizoroko 40-49 Chiwara amungo wango Nando kusala tongolo Mungo maboko na ala sosi Asara lisoro chukubu na ala nangangu Ake senge nga afapeko chili chizo pepe Yeke ge chumu maboko na ala Ilingi chile kereye me ibubasi sechi ii pepe Na pialo pruka kuse, tiki ringotene iyo na kwale chikobe na Be Afrika, sondo kusala WHH azana sese na mungu maboko chi da sanuku nginja chi dunia mubimba, ngana ngorubia chi Be Afrika, ile kere yegbani, ngana batango sese chani.
1: Ibata sese chi e, ikpeti zawa na gbako, isa akwa nzuni nangu, sese eke mosoro chi e, ibata linda li chamo lenge chi etike kirike.
0: Pialoso amu maboko ti sara kobe ti yaka ngana batango anyama ti bebengondo lege ako nando ti biongo chindo ti tene kusala ni atambula na lege ni irindo senge na nzoroko 40-43 na lege ti rezo move telesel ngana orange
1: kukati use ifa yaka mingi ibata azunzuni idutindo oko
0: ipusu nduru na teresa wa kusala ti WHH
2: Jundi Kilika, Aikia Wagusinga Valley of Sion Andoni, Neatakita Kodoti Biafuka.
3: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.

0: ambatala so tamla ndo dilege so kwa kan isolo do be menudo ambene ka yozu akiyozu mbi ota oshoku akona gbetiletala ala ka sanctioner papa ambene akakutukutu so si akoyokumba to mobali yokumba yozu ndo ni mbi mbo motenandeke akona gbetiletala ambene akakuru so si yokumba mbi kumbani aundo chara ne amu ankora zu azana ndo ni aiso kwa ka ganda o ibana dilan so so azu digita zo unzi ngi e akpimba mo ngi ko do so si ani mbi chiyo koro tina ndozu na gigita la unzi akiso agana vundu na tasewa donc na mbi bi unda na government ko do tete tena lo bembendo na ndota iso lo bando na ndoni lo unda na a ministère sectoriel so si ak bando na ndoni tena tamlo mota zo tete tena ala piqué andi aso si ak en vigueur mo ba na tina ngso itakule aketi mawa na pekoti tere na tsi bata di bongi nda wa ndoni paka ka Justin mingi chamena wa bia fike ala ko na lisima boko ala si ak boto akuta kutukutu wa raben na batati bondi ala batata tene ake awa boto na kutukutu susi ala ke na gundati anda utlege susi mingi ake tambula na batati bondi bango ndo chala na ndoni ake tonga ye
1: tatana to mo bango na kutukutu so mingi ni ala kana 7 era papa so tene ala kana sante papa tente so afiche technique tala a sara na lege ni papa bon mbeli pale ake ke tongana a sara iso tene fiche technique tadi ala sara iso tene visite technique si a warater ku tuta la kbali a limite remedien meni a kbali de frein ou ba frein bou papa le on logo le boazo meni a katiso tono a pupusa na yatu kutukutuni a sara kusala mzoni papa na mo ba ke iso si a ke na gonda ta kutukutu to pupa unzi na yana kutukutu lo kikiri tambula ngoti lo je sais que nana contrôle na encore papa lo na mo boko na ndona encore papa na kutukutu so a ke gokir kiri na lo ke tina ndotazo me lo tina tutu e mokoba akpari agara pe koni mingi
2: paka Justin yalingo mbiki na la singila
1: singila mingi itatme
3: Radio Ndekeluka da fono no tia wabi Afrika kwe alundu na ot koto asina wampende lo bay ngana mubay ala masango tia kiti kodro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kodro Radio Ndekeluka da fono no swa eke la kwen duna
4: ke sango na ngati kodro tia da fono Ndekeluka wuzi transo igona bege taita tia ngobroto na la waka idodo kete Kozo te kina mbege tigri mari doketa wa Si tamla na region Iguande na mbege tiberbera titu wara Omer changement tivunga na isango ti region

0: Mungalimba wete na izale gina itati iso kina tika ijonti funga na yasa angotala hai kina batati berberati na Ekwator etimitera na Omer Changement Ibarala. Sangotien sila sora ifunga na ye?
1: Idris ya ya Ibarala na Ibara aita koso anbala kwechi tene aduchi na yatibio kuna ye na dafonono ndekilu katuma sangoche ake asango ti ayesu akinambigi ti berberati likodro ti bakodro usese kivunga na ala na ngoso atondani na kuta matanga ti amamaso adoto yani wala asaka na anjifiri loso luko makunzi ti bakodro usese irichilo aki oneri kinda atene nitondane yawe na lege ti kusala so aki titene amumo boko mingi na amamachi ti musabango tenti amamachi aki gonda ti kodro aki nzoni meme si adapeko iso iki amelenge mama aki gonda ti a bango gigi ti dwa titene amumo boko nala ti yambala ti vorala na yati amatanga chala nila niba nzoni titene ni mu ali ti pain oko oko ngangwa dape me ni saka titene ni mu maboko awali ti amakunzi oko oko so akina yachi vaka wala likodo ti bakodo useso ake berberati amakunzi kwe na yachi bakodo useso ake berberati ala kwe asaka baligomba ya nanduni si makunzi ti bakodo use onerikinda alondo titene akandbi pain na ala li ti pain oko oko si ala saka na matanga so na mbage iki yamba titene wa encore asanguso si akina betile ti ti sosi kisaka tene na yati tongonda ti kusala ti fini makunzi bataso irichulu ake dager anjiba lotene akinzoni lege ti kukungo akidape kusala ati Septième République alondawe akilondawe tonso si a itakose ti tanalako ala si nambege ti berbea ti ape ala si ala keba na ngoso le ti lando ake polele nambege ti centre ville so ake onaf tonomo si akioso a kuta boutique so si aganduru na lege si ala pika ake pidawo a ndoso kwe akumbi na sese si za lege pulele si aleke yati yati vini wala yati kodro nji tene kodro aduchi pulele si bote alimbi tene aga na yati kodro lo tene akembeni angajema so si nitondana wote tene ani na azuti so anguru ani ane londo tene ani saa kusala tenchi kodro ti berberati ake kodro so abayi kwe nanga tongana ikitambla iba ambeni aye usi na yati avaka so si aki ayeti minimini wala ayeti atale mingi so aki tambla anko na mbigeti azuchu nyongo maboko ala za tampe sitene ala sara tinji ayeti ita so si aki apano so aza sitene asara na kusala si nandani agonbi awara a kusala so si aza maboko na nduchala na afanga mbanga na nduchala si kusala si dalako so si ala njienda alimbi titene akiri na akundani si asa na kusala na afabia niso aki azu so na ngoiso ala ki na teti leta titene aba komanso si apeti ala dakanga si ala inga songoni aki asa ngoiso aki nambege ti berberati ikiri singira na ala na ikiri singira na azu kuso duchiklo ti mae fade sangochi poko fade ikikiri lako titene imunala
0: Omer Changement imunala singira ndalti sango timbigeti Equateur sola munena batabe baratia ndo dafona ndeke lukanzoni la kwina awa be Africa kwe

singina na omer changement na bata barbarati a uzi ton suigo na mbige tilinga ti tingi tana omo kunzina no table tana uzi ka wa fadimo pe kutato kwa si le ketete tana igwande na ati region tinga sango susi le ketambe ti wan fafa tena musinga na awa be afrika ti wan fafa

Christopher kina ya lo kia pa kala za pa sana ita timbe ke tu wan papa ibige tala na ti pensu nga ko ikanga nga kwa singa tila suwa na langoti lenji wara terma bege ti bazara.

na maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeli nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebike nalingaki yo mingi.